0: sharing this Radio Sapientia 95.3 on chat.
1: Ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etuta ta ha si agwụcha. Bịa ka m bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O si etigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka o tinje gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi, obere oge onye nwe m ga-abanye gee 3. Ọ banye go ga refresh app niile dị na fon ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị uzi ha. Ị makwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu ga-eti ma ọtata.
2: Chineke, data m si ugbu a gwụla.
1: Gịnị ka m gwara unu?
2: Saa anya gị mmiri ka fon gị app ime ogbule n'elu data gị. Tinye anya na ọtọ update gị. Lee ma ọ nwere app ime pere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyi uzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
1: Mụnwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
2: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.
3: Ọkpa lemon abụọ, otu ngaji unyi na nnu.
4: Gịnị ka ị na-agwọkọta? Gịnị mere unyi ji jupụta ebe niile?
3: Ọ bụ ihe ndị m ji eme ka eze m na-acha ọcha. Achọrọ m ịdị ka gị.
4: Hapụ ihe ndị a, were naanị ọgbara ọhụrụ Pepsodent Natural Charcoal na-acha eze ọcha, mee ka eze gị nwee ọcha. Otu a ka ọ dị, nweta eze dị ọcha ka Chukwu siri kee ya site n'iji Pepsodent Natural Charcoal ọhụrụ na-acha eze ọcha. Eji ezigbo unyi na-eme ka eze nwee ọcha, nakwa lemon na-asachasị eze nke ukwuu. Pepsodent Charcoal, ezigbo unyi na-acha eze ọcha.
5: O subirila, a ga-enyere iri nsogbu na kụpchata ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
6: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee Maggi Star.
5: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
6: Maggi Star na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche echefu.